0: na remanya sego
1: enyo makopo tena mi aitima selem yarawendo aurolimus.

na bo so rena wena go mo kwa ba di tshe go se mo nyago o ma bagda a tshe ka mafulo a ore

inyo muling. Pagpipamela buya, vera niya ufoma. Joy Abiero, Uguyo Lotembe, Jakamulu, Enabaja Peng, Laura Cayo. Likumura chanda ko diya mapele wa pibni wetu. Likumura munja ko diya mapele wa pibni. Polo yon. Likumura munja ko diya mapele wa pibni wetu. Wapi kongino uluhulu.

unaweka wakidharau wenzio na kudhulumu wenzao, na sasa wanapata tabu, wanahangaika. Chunga sana.

paro indamoro kale ani ki mamara ga ka paro more indamoro kale una jwanyo ngato modumwa koni na na jwanyo ngate so madumwa moro mina gaji pilo mina jengo ya ti asi mina ti kanyo kanyo iuda sembo imuta na samu jukini ano mina jos imuta na umoshi ni ya pilot ano uda lego kachel kono mudi koini yemba yeah,

0: Manyo chikonya kapingo makanya thigi meri. Iwinjo na onge piano rata gitemo mingiona.
1: Ikla odero wudndiwa.
0: Nyochi winjo na onge piano rata giwacho ni kilna.
1: Ochilo manyakwaro chilo doctor.

0: ikaw, pilot, yo! Sit na bulsa ko, pagka ang nara. Kaya na mo yung kayo. Doon na puli ka, banero. Huwag na mabinyo mo, huwag ka ko.
1: Mabinyo mo, gadiye, ato katate, kajuku. Abiyak ko, ayun, kuliwadagiye. Mabinyo mo, gadiye, ato katate, kajuku. Abiyak ko, ayun, kuliwadagiye. Yobei yoko moero lero piño mamero asuko Puñola milo aneno yaberu ayiego Yobei yoko moero lero piño mamero asuko Puñola milo aneno yaberu ayiego Puñizo kiro momoro ya makata mamagipako Wazazi nutonoro kongiro kilo gimorgo Puñizo kiro momoro ya makata mamagipako Wazazi nutonoro

0: Odia boka ni mundi, pura kira kulu na pesa isi ina makuri mundi. A Kenya kulu na pesa,
1: odia boka ni mundi,
0: pura simo kulu na pesa isi ina makuri mundi.